nan phe wa sam se emre pre tru ya na wu cham ni friend ni bia wa na dia na ni hu na sok ti se wu cham what ya mo fra wa wi ate wo ka tra ni someone sorry now.

ama na siuye biliyaba yam jinindi oyonyamia osisani pasabre e hawunina ya ne dia dia bana ufamu na gwadin tumenye.

Kana so for my day. Kita kati for my day. Aso ko pay for woman ko biye den kay ko. Ele ko pay e sega de sega. Rodi mo ma biye se fra o pay se God ko. A feri o pay ata ai, hear my name.

0: ebinom anyame ye kawa ana ne hye won sa na eduru ba bi na so oyi ni jafia na asabato na yendie yesu nyame ya watie mu
1: yesu
0: I know

onyame abra ne mani da swansa na mi tumeri hebe kum ni fa peni atoye na muo bie fru ho ma no peja mani pesu no onyame kuwa mi na usha mani monyam na se ne oye mi seyia o papa because on good old tini and then you

papa wa pe bomuta senida swenyina ba samo di penyina dia era ba mama ni da su e kama no do chamu akonfo mami e be subie mate yankopon tis.

0: wo din bo nu
1: pa
0: ni a wo ti mo ni a wo nu to bi e pa ja no a bre mo ya ti e da na ko pa wa ti na me ba kasa ma e nya ko bi na ye di e na nya ko bi na ye ko mo ha ye nkom ye ka nya me asem ye to na me ho nyom ti bi ben fa na sa ko bi keke e na ti bon ge ti a ka ti na wo Jesus. And now, go in the head, you know, and you know, that's it.